ne ba bedi nkomo ne nyum ba pan ne yote na saye ne nyum ba pan adum ne yota na ewe ne yota na mi si den ne yota na de yote bia no everybody in our house let me add your mouth what did that son ye e ma mi anyum ba ko a odi di di organ na pa amamfo dim ni pa ba ko ni

ti mo mo hwe sesia beti ma comment o hwe ma mo aba na tade o di tv so anwo di ye pa ani ma me gifts e wo ha asida prince 2026 ma mi enya me dwuma de nnum to enya me dwuma over 20 years ni e ne ne ebe kom ni ewrem be o sha sha free ya ene pempem so nyankopon na ba bi yankwa second verse

ane odi kaka cho edu fie da ya da mu sronko ana da mu die edu fie da dia bua ene bani fo ne be wi abu mini sex and ye ni dosu na awon baba ka se eh na wa pa ohine ba ye ene onye bi bia fo ohine die ho e be ko afa life aso ye e ko ba dia ane en ohine a ko tu tu ba ero eh o mo na kwa ba sronko ji machana na minu die ekwesei mini de jama nsu ogoro ogoro ne ba akope TikTok live ba kono die ani risa phone yema pi e free so eti bua frame kra ya facha mi na be hu di na facha mi acha yema mi se yen de dos ona bu sk bua fu ani nua prof safo bua fu ani ni die ni be ba so kina apretwum ono so ni ni mami die be ba so kina aja ba juwa ano so ni nya ba no be ba so kina Kola bi eh ni dia so ba so kina wow senior donko imamu nyina jo ogoro na kasenie ogoro ni ba ko pe wow mi ka se be ko pa life aso ye Eche yemi aduma apretwum beba na de ayi congratulate me ebe boso na poso na poso no ori medi cabrel ansana e ko faka se bono kasa bona chiri na de e wonu nyane awori atoa oso iti misrawo ene mesu ba fidi ni nyina na ha na ebe di komo soso mi adrum e se yan wodi ne bam ti sey no kakra kakra bam ngana wodi ni hia wow ye bo bo juma giti giti giti giti wow ene ma usu ngon owo no ayi sipa sanet ye Nya na se amunkuno. Tanyu mu ese wonti ase. Ai. Eba kwa pa life aso ye ifro no ma. Eba enyuno eba to aso pa. Bidi de jama nsu ogoro. Ogoro ni eya ba kopɛ ani sabedie enkwa pa aso ye.